Makaruwe muzongo, makaruwe muzongo, makaruwe muzongo. Jamu kasu mana lulu jindi ako mana kwesa jindu mariyo kandi nibi miyobi. Yatatu wandu sangu mana sangu jadamuru mana burbi sa chilezu zema tokaidu wanda. Kundumu wa emasema wana wenigana salema.